0: tapor konkere konkere tamang along ko tongreda
1: ajo kare ton kare ton
2: ta xie mao xie mao ta rimbo ne mong ni xia zha zha te ji ge zhen ro le
3: ta chu nin chi la ga zhi dong cha de nga su xi ji ma ji o
0: oye oye ta ji za go dong a lu ye
4: chongra thong wa dang long kon yo po dong wa yeri nga so ma ja ba ji xi ci ka lo wi da xia jue ni la xue jin cha jin ting yi li ji ta mi chongra po gong da ji ta mi long tha dang ba di ji ta mi tian xi long ko dong ge dian jia la ye za ma xi ci yue ci ji ta ma la jiang yi

Mare jaro song na cho ya, jaro re cha tang ma jar zo ya, xe ma pu tar gar je ne xe gong jar ma pu tar gar je ne jar ya, tene re ma wan ren bo che ya, tou jar ma yi le la song go cha wo re leng ge sa cha de ya, cha chong re ma ge man tong mu ya, reng bo re na we tu cho la go jam ne re gom cho nam san ri ya, la ma re or je ben jong cha ya, tam chu re zo ba che bo bo go pon la re che bon jar bo hi ya, la be ro sa no nam cho cha ya, kor no pa dor sam cha se go ya ga re ben cha cha ta cha ya, na so re de che he ma ri ya, pa do re tam cha che sa de go tang ma re lung zo ga mo da ya, pa cha cha ma ri ya ta lan cha ya, ta kya na jar ka lung jya me gong jing ya na pa chun cho yin se ya, dong te se lang lan chu gu mi ya, pang ka re ren ka nyu gu mi go rang su re ren ka song na ga ya, e ri ren den so jar lung nam ya, dong che cha gu jar po kong go ja la re hyo na se la re ya, ma pa mi lo sen se la ti ya, la ti nong sam chu se yi pol go pon na go ten pa se yi jian ya, chi jar po ma pem che la yo ya, pon na gu ti rong la ma la go mo zi re lung ti ki na zan ya, ngang wa ren kon kon so lan kor ya, so me long tar jo yo na jo gong char se man kong ku jin lan kor ya, zhen na bo long ge dor na jo ya, nga pe mi lo sem chi la di go chi mi na lo sem se la di ya, nga nyang wa po mo ye re mo ya, le mi po na chong mo lu leng go ta ta xe na ge wa la ya, ta lu re yang chou yo leng de ya, tang ma re ma long ko ta chu go jar wu re tong san na rong zu ya, le ko na jar long tau la xio ya, tong ma ko le lan zhe wa xe go chi jar long nam jia jiao yan zu ya, ji sen zi mo se za dong yi me zha guo ma ke zha pa jia la gan guo xiao wo le de da le lang ba na, jiar wo dou qi zha gu tong pin ko men le du se ba de ce ye pen ba zo bo dou dan lo ka hua ye jiao yo bo dou qi ju ta ma zong we zi mu ka da zang bo de ko chang la po ba da wa se ne, jian er jian chu ma na cha ge nian kang chou qian mo za lo man chung chou bong ba lang na zi zi suo zhe zhou yun qian qia ba dong na cha ge zi ba da er kan nian na nian xia le, wo nan der ge long chou nam yang gu le ma tam ji song na ma bu ji dan bei le zhi zhe ba le jian dao mi jia bu ga le ya ge mi qia wan ma de su ji mi zhe wo bei de ma chu sang da man dou la mon zhou zhe ji da man bu xi bo gu ba mi pa gu ma jia se sa la na mi kang yin jie zuo xi se sa pe ma dong yin ma dang wo zha le ngo tu teng ran yu jia long ma ra tang ten zha xin dou gu ba mi dou tan ran sao se ne ga ma zi jian che mo ju de ji se ne zu mo me sa pe ma dong yin jie dang lan qi jia tang sam ta de du no wo dan ban ba zi dang ga long dong dan zhe qiao nia ge dong sheng ya mi a jiang gan zi jian ya ye bu zhu ma zi jiang san ba song tai song de da ri zu mo song de lin ba qi zha ci jia me du pa jian de gu ba mei de jia wo wang zi qi ba gu ma lan ron du qie dao ma xiao bo ta qi mi de wei da da jia bu song de dan li mo zi ga mi li nian ne ko zu zhen yan jing jiao go ne qiao jiao de lo su xu xiang tam ji de jia wo song la wen ba er du dao dēnē nīmāp dēnlān dōjāp sēdē, nīmāp dēn jē sēnēng, tōrēng dāk tūsō, gōrōng xērsō tīrōng gārnā chāsām jē lēmā dē, mā ngā chēwār yōgyō, mā kī tōgdōng chōngchō, mā tāng chēgā dōdō, tā mā sērgū dāyā, gā mā bēyōng chāmsāp sēnē, ndōng kāng xēr chāmō lēng yōr jē, sāsō sō dākā dōrnē, ndā pāngpā dār chē sō, dēnē dā dāwa cīpā jī jē dūzēng gārsāng kā chār lā, nē sāng tō pār jē rō, nē pēmā wū jē yār yē nē, jē lō pōng pēmā gārā dēnī jē, dù zhā mā rōng pō mā tsō lōng sō sō pē pān qīn dē, gī jē nī tō dzōng chōr gār jīng tā sā lā dī nē, hlā sē dār gār jīng nā zā jī, sā nā ndō gīng jōng wā nō rō zōng wā xē tō chō dē, zhā lōng dār jīng yā lōng lā pē nē, gā dī chū chōng pē nā kōng kā nā dē,
메덕 첨부 이동화시 요바 데이터도 도지 제정 결정 갈라빵가 나가 자양의 장내 그만 더 다를까 잡아다오 엄마는 빼매 홍수 어허

0: Jarjin jigstan nang khukh gani yo. Shukchik yo denbi jablang ji nyansal gadul ting rewab jitul upsi ji yo.
1: Kachirwa yutu, shukchuba rishi chachan jokchuma jeni shukchir chabadang. Tabjia jihtungi rukchuba rolim dojin yo. Shukhab shinshiki chachin ab zima jamni mazhula ngukur dungwadang. Mazhimla xingin jini chimil ligmi jib shiawa ngimba jibshin yu.
2: Tebzhung da yodang nada, ngalagna bachazgo nura xigiyin.
3: Shiandivla gomundinra nyongnyong zmahtuk shimbihka, ngura cagum hika.
4: O ndaf dirung kila ngodung zizug shikchui yonu hitibka.
5: Javi tagba yim jil ang tur takchun nambu shagi padang. Jarji khtamchu che chamgal ni sugla cham tar dongdag nambu tonggi.
0: Tebsung na chuncha manla, jarjan na chamal ligmal che warankam khimman. Yarab chamtan ngang davar shigni jontil tagsang ka khori jigubtan gi.
6: Among

Re yung nyo mga zika sama sa ji mga na cha chil masil pran do ko ga. Tongi se thil tukpi sama si ji chik tan jik pa tang. Chan di pi njashil shir kar chik pi ngipo tang tani shir pran do

nga tarka ni tong chen ge lu ta khil to a she bi ti de bu to pe lu shim ji ge li tarka na ma tal de nang khin je she ni la ju tong ta bi chen di yin bi ti na rang pro ta ka zi na geng gun na bi men ju thol je ta khil dang nyin shi ge che ge ngal nam je ta khil ma ra tong ta ji do ni ba re zhe ge she ma ge de ge ni tong ni bu je lu de zi she bi ti de bu to pe lu shim ji ge li hi to shu ma da na shemi ri ge si ri ge meng zim su na ta zil dang ta khil Tiyabjinan tengil soo deyatangga mgitsil mungpooshiga lagchuyin wansa tungtapa maasil, nyangzi nilang huangu dang, demin dihjin dang jirjin naa soo ji chewi

0: Sen nam cho kong ki tu ju na li nang nan chu pe ki xun ki xie ba ba sa no bu la ni da na we nian ji den be lu xie ka ji sen chu be ji ni na xiam li ya mu tu ti kong ki da na we am la xi be lu xie di sen nang xi xie di na li na tang ri yu la xiu be ma ngai yi chin ji am la ke ki qiang bie zi wa ti pu nge sim la chen ne yu am la ki ran chen ma ki ama yi la chen sen be ding ni mi chu xiu ke ki qiang ji qin bu ngang pu chu ngarang su yu nang ki ran yi tu chen ling xi yu zhu gun tu ma le la bie ki ma su xi mi am la ki ran yi la chen si ji ti xia
1: 你去

ngi samba chaya zari yi za chaya rangar xik tu me na yamu kyo yi sim yi na za chaya din ki kim si yi za sa sa xik tang ye si xik za chaya kyo yi bang la yu ngi samba chaya zari yi za chaya rangar xik tu me to zimbu gor par mo chung war na yamu lian wang ju na cho lung lak be che wa chung du su ngi lu pu lak be yu wa yi ji zhang qian sa la pu du su ngi zi du sim yi me do yi xiang li ya ngana su nian bu ngi san ba cha ya zi ri yi xie be lu xie nian bu di sen na tu

0: tang sodi erab ki afat yong tak chen ki magdam nam tu da gya zui long zup tak chen ki magdam nam tu hu sai chak che ki chun zin che be sa gui la ka do che gui ting chu gu che ba da che gui ki mik bin ni yemen ki ta yi zi nga de da jo bu nga de ma li bu nga de che yin ba da pyo mi da chi bu cui be min na mang bu shik chi me su yu che jo yu hu sai chak che cho ki re gu di tu bu duk du chin be che sodi erab ki yemen la kyöntum kato jagwe ting gupje sumju soju chebatta puti ki jagwe che yo jagwe yu. Sode arab chone te tuyendu negab lenja che mebare.
1: Sengel henke, konse sanjuru nyeru syuken rinchi ondu la thamba sanlamu hi, le zeng genku nangken dawa tsiring la thang samde bema la shi.
2: Mimi da jiki, nganzu lakbar chugi ji.
3: Mimi bu jiki, nganzu lakbar chugi ji.
2: Chuchuti chiki, nganchu chuchu lembarchi.
3: Chakdo gupe chichuyi, muchi hinsa lembarchi.
2: Mi chiki zhuyangsi, gyangzhu checho.
3: Nyamzho rinne zhuwani, ngenji dende, yangchen shiki.
2: Suchu kangshiki, yuki minan, gyongwarchi.
3: Miri kaki, gyungji yage dang, tuyumung gubini, Zhonghua miriki, sokza nesa dang, dupshu nesa. 热烈的建议。

ngi samba chaya zari yi za chaya rangar sik tu me na kya mo kyo gi sim yi na za chaya din ki kim si yi za sa sa sik tang ye sa si za chaya kyo gi bang la yu ngi samba chaya zari yi za chaya rangar sik tu me to zin bu gor par mo chung war na kya mo lian wang ju na cho lung lak be che wa chung du su ngi lu pu lak be yu wa yi ji zhang qian sa la pu du su ngi zi du sim yi me do yi xiang li ya ngana su nian bu ngi san ba cha ya zi ri yi xie be lu xie nian bu di sen na tu

0: gyurju goyi che chun tu. Nganzu tengsi war gendze we te nyumji kangzhisi che yu ya tuanzen jingnin yuwa meba di. Tini zhunggui kongzhen dangin guzhi si. Tengsi pargi zhawa takju yabu che gu na tokmara dangin guzhi yunkyung che gu na. Nganzu chakin chenbu wotu tasu sosu la sosu legu yubu di zhe la. Temase legu kanzhi chene ya gui long ta mi yu ni dangin guzhi yunkyung da tuigu changdu dungyu di si. Chusin doi chi ya tepun mi ji sewa dara gigab ji da miri shi le cha chun na guzhi soksin ni hajangi kenkan chi wo si si. Jigab shuji Xi Jinping gi dang zhuyang gi soksin ta dang yong gi soksin du kyurbi kone dian le pop jin song kyung che ba ni dang yong ta ge yong miri ka gi mi mang gi tuy mu gi sem dun yin ba ta. Chuo yong ne dang nian bu kyung wa ta dang gi sar du nu ba ta jik jin nu ba ta tab zin nu ba che lu gi ba ra gui di tong wei ti gi ka zi gui du gi lang zi yin la. Dang da yigab gi cha xia pi ye yong wei ka zho yang ta ban zin kyung che bi zao yin gi lin yang si. Jorme Terim gi si dang gi guzhi soksin dian bip ta song kyung che ba ni toda par sum tu ma ke zi rin lu gi deng zu rik xiong gi xi zi da wa si. Ma ke zi yi dian ba ra. Ogne zhuo gen kir kyang wei rang gi ren yi le guan dong che chou me ren mu ru ka qi yin qin ru ka guan dong ba si gui ba si. Lu dun Mao Zedong gi dian ba ra guzhi soksin guo gui di gi gup qi dan jie wo sum le nguo gui qi gui. Lu dun Deng Xiaoping gi nian xie qi ba ra guzhi tui mu kan yan rong wa ra soksin si yu gui la soksin me bin guzhi la yi dun qia mi rong. Ngan zu de bu min bo ra tong ji ro jiu bi le nian wei gi gup qian bu si le qia chun na nye bar tu gun gi gu ru wei zun zin si gui ba ta. Dang yun qi wa gu li nian wa yu bi dang qian bu si le qia chun na nye bar tu dob dan dian bin guzhi soksin si yu gui. Dang zhu yang gi soksin ta dang yong gi soksin me na dang zhu yang gi wang zha dan jik du jik gu ru gin guzhi yu mi si ba ta. Rang xiao reng zhi ta xin wa rang kyung qian zhu wei qia wa kang yang zhu mi si ba si. Jigab shuji Xi Jinping gi dang zhu yang gi soksin ta dang yong gi soksin du kyurbi kone ni lab qi wei tab zhu gi lang lin sa ba le qia ba si si. Dang gi zhou jian zhob ye bi cun tu jigab shuji Xi Jinping gi dang yong ta ge yong mi ri ka gi mi ma lang gu zhi qi di ji zuo sar ji mu yu du bi ni zhong gui kie chun dian bi ji zuo rin lu gi tui rab sa ba dui ba ta. Ma ke zi rin lu zhong gu jian dun gyur wei kuo ban sa ba qin ni. Dang dang yi gup gi cha xia le gun di dang di lu yu zheng xin gi chum zhe top yu jin lu yu zheng xin gi pu yu r chung yu la. Tian dun ta tie sim dian bu ta mi mang gi lang qiao se bu qie bu si gi lo zhe ke ba lo dop ta xi lu sha bu lu yu gi ku r sim cha bu qie bu si gi tep xin zang bu jie ding yu bie. Dang yong ta ge yong mi ri ka gi mi mang gi kong gu r to bu ta ge ji ji zuo gi dun a to bu to bi ba si. Dang gi gup jop ye bi zhong chan zum chue zuo ting chu bi to. Jigab shuji Xi Jinping gi dang zhong yang gi sok xin ta dang yong gi sok xin du kyur bi kone ngu shi to dian le po ba ta. Dang gi sok xin kyur gu bi to jigab shuji Xi Jinping gi dang zhong yang gi sok xin ta dang yong gi sok xin du kyur bi kone ti dang gi zhi yi nang du gui ba shi. Dini lu yu ta mi mang gi tui mung gi tam ka ta gom ling gi tam ka dong me gi tam ka chi yin ba ta dang dang jigab gi sun nam ta mi mang gi sun nam zhong hua mi ri gi sun nam chi shi. Sok xin le kong gu ta, sok xin song kyung qi ba ni, ji yong le kong gu qi ba ta, ji yong song kyung qi ba rang yin xin. Tian ni qi qi wei qi psi shi, dang yong gi lu dun nam ta lak par tong gu zhi le qi ba cang me, dang da yi gup gin dun nam ta, le wan lan zhi wei tep ju gi to zai to ni, lo ta bie ju gi, ji gup shu ji Xi Jinping gi, dang zhong yang gi sok xin ta, dang yong gi sok xin tu kyu rubi kwa ne song kyung qi gui. Dan yu le jeba choro lopso ni chi chi di lu yu ta ngui sung ta rikbe xiong lu ta la lin ge na ta ge chi che sung chi chi bi di ni ngun zin sa mu ta ke lin tu bu che dun ju gui ba ta. Sok xin le kong gu ta sok xin gi jin zha sok xin sung gyab che chi bi sam lu rang do ta chep si gi rang do cha ju gi rang do ji gyun che me ba ra shuk che lo dong gui xin. To da par sum tu, lu dun Xi Jinping sok xin na wei dang zhong yang ta cai tui ji gu yong wa qi gui. Qia xia qiao gun le yu jin, ne ga zhong yang le tu yu. Dang zhong yang ni lai ba dang wang zi de bu yin na, dang dang yi gu bi si ju dang qie qiao qin bu qiu wan ni, dang zhong yang gi la du yu bi xi.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: ཁྱི Tāngi yōzei lā ngūjī chāgyū jīngkyōng chēdi, gīkab gī jīgyūr tāng chīmlū gī jīgyūr, sīgī jīgyūr, chōmzhī jīgyūr jēngyēlī chēdi. Tūrab sābī zhūngguī kēchūn dēnbī jīcōrnlū gī chāshākā, dēlādū gūndī tōnggui nā, ngēbār tū, tāngi chō yōnggī ngūjī jīngkyōng tāng, kāng dēr shūngnū gyāwī lāmlū gī mālā tūgū cāndu tāngi. Tāngi ngūjī chō yōngsū kēpgyūrōng gēlī dēndī tāng, tāngi ngūjī ngār lē tōp tāng dēnbā yōnggyūrō gēlī dēndī chēgūn. Tāng zhūyāngi nē chē lēgār jīg tū jīg gyūr gīng gūjī chībī jīg sū tāng lām sū tūgū cāng tū tōng gu. Zhūyā wēnlēng gāng tā zhūyā chēp sī jū. Zhūyā chēp sī jū gī gyūlē wēnlēng gāng chē nī tāng gīng gūjī tā chū chū gī sō xīng yī. Tāng zhūyāngi chū chū chū jī tūn jūr lī gōng gī. Zhūyā chēp sī jū tā tī gyūlē wēnlēng gāng gīng gūjī wā tū lē gā bī gu. Tāng zhūyāngi chū chū chū jī tūn jūr lī gōng lī jī chē dī. Nē chē lē gī zirīm chū gui tāng, jī gui bā, jī gyūr gī chār gui tāng, chō kāng jī tūn jirō, jī gu nē gūn dī jī chī bīng gēng kūr gui. Chō xiān dā gī chū chū chū jī tūn jirō lī gūng gī, tāng zhūng yāng gī chū chū chū jī tūn jirō lī gūng gī, dzūg lū nyum jī kāng jī tāng, jī tū chī dī, tāng zhūng yāng gī gā zhūb gā sūng tāng, lē gā tūn dēn yu wā rāng gē lēng chī gui. Tāng zhūng yāng gī gui jū tāng gui jī kāng xiām, tāng zhēng zhū yu zhē gī lāk dār tuñ yu qī gui. Tāng gā zhēng zhū gī rīm zhūng zhēng zhū chū gī ngū zhī gī kō nē. Shūk chē rā tōng gui bā tāng, tāng gā zhēng zhū tāng zhēng zhū xiān tā wār gī ngā wā sāng bō sō gui xīng. Tāng gā chēp sī gī ngū zhī qī xū tāng, sām lū nī chī qī xū, māng zhō jī zhū qī xū, jī zhō lūng gu qī xū jē, gyun qī mē bā rā chē rā tōng gui. Tāng dā yī gāb gī jī xī gyur chū sā bī qī gui. Tāng gā chō yōng gī ngū zhī gyun qiong tāng kāng dā rā xiong nū gyā bā lā. Nye bār tu jīg xīn gian nū gā dīn nē, tāng gī lē gā yu cē lōng gu jī chī bī jīg sū lām sū gā nē tūn tāg chū hūr dā tāng. Tāng gī tūn yu rīng bō rā sīng wā kiong wī chā kiñ wā tū. Rā yī gī gī gāb chū kiong mā lā nāng gī tāng sī māng mā xī jī shī kā gīng gian nū gīn chī wī nē tūn tāg chū hūr dā chī dī. Tāng gī ngū jī nī tāng dā gī gāb gī lī gōng kā gī chā cāng lā yāng tā bī gōng nē gian khur gui bī khyab gōng kā tāng lū zī kā tū lāg dā rā tār chīn bā chī gui. Mā lā chā cāng wā tāng cēn rī tāng tūng lā cēn dēn yīn bā khur gyū tū bā chī gī tāng dā gī gāb gī jī xī gian nū gī mā lā zū dī khyōng yōng lā jīn tōng tāng chō kāng jī tūng jū rā chī bī tāng gī gū jī mā lā tāng gian khur sēng ngē yīn xīn chīm dā rā sīn zīn chī bī sī shūng gī chū yōng mā lā zhōng gui kye zhū dīng xīng zhēm līng gī zhē rā rā sūn bī chāk bī tōp shū gī mā lā. Dī dī gā chī xīng māng zō lā xiām dī shū wī māng zō lē gī mā lā jē chā bā chē dī. Dī xī kā dāng gē nū kā pēn zhūn dī tū tāng pēn zhūn nyam zhī yuwa rā gūn dī tōng gui bā tāng. Tāng dāng yī gāb gī lē gā kā tūn zhūr tāng khor gyū tāng pēn zhēn dēn bī ngā khor gyū yuwa rā gūn dī tōng gui. Gōng gō rā nyē sīng shū wī lām lū lā dā rā nian bō chī gui. Gōng gōr nye sēn shīwē lēm lū nī ngān zhū tāng gī lēm lū kē chēn bō shī shīn. Zhūng yā chēp sī chū gī lū tūn cī, lō rī shīn tāng zhūng yā tā jī kēp shū jī rā yī tō gī ngī shū chē gui bā tā. Zhūng yā shū jī chū tā, zhūng yā jī tīm shī pshir wēn lēng gā. Gē yū mī mā tū zō gyū lē wēn lēng gāng gī tāng zō, gē sī jī kēp kāng gī tāng zō, gē yōng sī chū gī tāng zō, chē tū mī mā chīm gāng gī tāng zō. Chie tui mi ma xip chu kang ki tang zu chie ki lo ri xin zhung ya chep si chu ki gyun le on le tan, zhung ya chep si chu ki le ka ra nye sin shu gui. San le ka dan de zhen ka ki deng wu ki, tang zhung ya la le ka nye sin shu gui. Chie yong tan zhe wei nye tuan ki xim chu chi pa mi ya na nye chi chu da chu bi, rik tu tu tu tang zhung ya la gong go ra nye sin shu gui ba tan. Tang zhung ya ki kie ji tuk da chie pa lak da ra chie zu ni chie tuan nye sin bu gui. Tū zhōng gī nē tuñ qīng bū zhī tā, lē gī chū gī nē tuñ qīng bū zhī, tū tō tō tāng zhōng yā lā gōng gō rā nian sīng shū gu. Tāng yuñ tāng gu zhī lē jī bā cu, tuñ jī qīng bū tā, lē gā kē jī, mī gī rī gīn zhī yu tuñ jī tā, tū rī, dēng gī tā, lē rīm dā rā zhēng zhū lā gōng gō rā nian sīng shū gu. Gōng gō rā nian sīng shū gu tāng gī rī zhēng zhū bā chā yu nī jī gyū rā chē dī, gongor nye sin shu guri shu wa tang, genji kur guri kur wa, tang lin che guri lenpa che che gu. Mi zhang tong jiru jubshir nye wei jiso rin lugi gigab chenpo shi lan gu zhi che bi ci, ngan zui tang gi chep si la jang gui bar ma si, si gyung gi nu zi yang che gu. Ji yip shu ji Xi Jinping gi dian bara, tang yong gi lu dun nam tang lak bar tu, rinpo ka gi gu zhi le ji ba ci ro, nu zi gi min tang wei sim che yu gu di, cang me zun bei nu zi ri ge rung ju gui ba tang, cang me ge ji zam yang mi du bara, nu ba che ro dong gu. Ji chan li dian na, Tante ngan zu dang dang gigab ki cha xa pi ge ge gui goro di na, ngan zu zi nu tie ni chu bi cha yu la mi chu bi cha yang di yu. Lu dun mang poro le ge ya bu zhu bin dun bu lak sam yu la sim shu yang yu mu. Wen yang ni bub sa bi wo tu le ge ya bu zhu bi nu zi xin ba tan, ni zu sa ba tan, ne dun sa ba chi du, chu ni ma do ba tan, yung zin ma xin ba, xie jie man tang wa, nu zi xin ba jie tan. Tere ma zi ta dun sam lu ning ba tan, tab gui nying bu jie di ka dian jie xin, hop di zhu ba tan, mung zhu bche ba da dian ni, le ge zhu bi, mi ci gom ga da ga le mang bu gyab yu yang zhu bu lu min zhi bi, zhi bu ru sam dun da da min zhu ba tan, ta na qin ji lo dun zhu gu yu. Te la tab si sa ba jue mi xin ba tan, tab si nying bi ko mi chu ba, tab si sha bu jue mi pi ba, tab si duk bu mi tu ba xi si ra. Ke si tu zu tam zin jie ni, nu zi qe ru ma dan ci, tu zu gyang ba tan zha, ngan zu gyur zu guai ta, ji cu rin lu ting rup jing gin zuk chun lung gu zhi ji bi lin gen ji bu kyo ga wa cha zhu gu zhi. Chun da tu ne, se mu chun ju mi lun. Chu din se mu ne, qin bu chu si mi ti se wa dara. Dang dang gi gup gi cha xia qi dara kuang du bi na, gu zhi le ji bi zi nu lang zi ti dara to wan dun gu. Dang ge cu jin ju gu bi to, qio yong ni si gyung nu zi qe ru gi gu bi lang zi dun gu. Ti yang lop jung gi nu zi qe ru gi di, dang yong su lop jung qi ke ba tan. Lāng līng qī pē bē tār zhū qīng bō qā bā qī gui bā tāng. Qīb sīng gu zhī gī nū zhī qī rū gī dī, dāng gī lām chō qī chō zhī jū sūng, cīng rī dāng tūng bā rā, dēng bē bā tāng, lō dā qī bē lāg dār qī gui bā. Gyūr chū sār dū gī nū zhī qī rū gī dī, tūng gui dāng sūng zhī gī, lē gā rā sār dū rīng xīng gī gūn dī dōng qī bā qī gui bā. Cīng rī dāng tūng bā rā pē gē dōng wī nū zhī qī rū gī dī, pē gē gān dū shī sā bā lāg dār qī qī bā qī gui xīng. Gyūn qī mē bā rā pē gē gān nāng bā sā bā qī gui bā. Chimdaar si gyung gyi nu zi qi ru gyi di, gyi gyi gyi si wang li gung gyi ngu zhi la xiong nu tan li gyur qi gui ba. Mang zho li gyi nu zi qi ru gyi di, gya ji mi ma mang zho jik zu tan gui long qi di, lo dian gyur mi ngan, dan gyi qi su zhang gui ba. Tuan gyu tam zin qi bi nu zi qi ru gyi di, jak sar di bi ning dop gyi, li gyi ka ngui xip sang sum gyi gu ni zhub gui ba. Nying gara tok sun qi bi nu zi qi ru gyi di, dun gyu gyn zho lam ting gyi gang yin na cho, kye du su gui ba ji xin. Chao yong ne si gyung gyi nu zi qi ru gyi di, dan gyi ka zho n zin ba tan, ji ku n zin ba, si ju su wa, gyur ju gui wo qi gyi nu ba tan ngi xiu qi ru dan na, ta su le gyi rang wang tang bu rung zin tu ba xin. Zhong gui kye jun den bi ji cu rin lu gyi tu rup sa bi nang tu, lap qin gyi cha xia yong zhub qi gu na, nye bar tu dan gyi ngu zhi li ding gui ba xin. Zhong gui kong zhen dan gyi, mak chu gya tu mi ni, zhong gu sa ba zu ba li xi tu ba tan. Zhong gui kong zhen dan gyi zhuk zhun qi tu mi ni, gyur ju gui le gun di dang wa li xi tu qin. Zhong gui kong zhen dan gyi, nir xi nyuk zin qi rung zhu wi, gye ji gya nan gyi kur yu na, dan gyi ngu zhi yun yung qi di, zhong gui kye jun din bi ji cu rin lu, zin yung bi sum qi tu mi le cha cun na. Ta dong, mirab ne mirab par gyi kong zhen dang mi, mu tu du qi len dip gui yi yu. Lu ju tan mi mang gyi, ngan zui dang di ni, din zhi nipab to xia yu na, ngan zui top dan din bi qeb si gyin gu zhi to ni, chak du nian wei bi qeb si gyin gyin zhi chak du kur gui ba ti shi. Sengli ye, ting di zhung yang lung zhin yin zhin jikib li gong, pyo gai lung zhin gyi, lop zhong tu zui ji bi li zi na gu zhi shi bi. Xi Jinping gi tuirab sabi, zhung gui kye chun din bi ji cu rin lu gi gong bi, lop zhong ji dun shi bi nang tun, bu zham ta xie yin. Xiamla mu tu nian diga lung zhin li gong gi qi zhi li zhen xian da ka nam sen ro na.

0: ngalan xie jing yo.
1: Daga le kong ni pewe ni cili. Sangul pi jie kum pejir alan ji da gwe ci nian ni nian zog pi. Sanjir yong zhig cong di tog ni hir tog zhongwa dar na. Nye di yin zhim zhid dang sung zhim jih zon na chab kong la mung ni. Jie kum pejir alan ji mang nir keli la nam zhang sim chu su zhig ib jur si ba dang. Mang chu jim mar za go zhe ter chin xie ge dang ten bim mar nga. Tong shir zhig nang zhim xie zhi yo jing. Nam zhang de dag la dar da gurum dan bi ngang shkende tong zhin yo de. Mungher mungchul marza namchung kaishin chen zikchun nangshik pi warantung ar jimtul ngang cheren rojin yode. Di nang chevil chabkung se, lortu de chechan zikchun talag mungchul chi marza gura terchin akshigitang tongshir abjaya lakhtung jira yengibshi yoba di dimchung li abjachib jachit jarnga tang changchung abjian parwa tang. Rjangduk logu tabjil chabkung se, mungher shimchen ko pi namchung chul mungchul chi marza tongwe namchung jib shekab zong yode. Gomtab ji mara, Rangje chi shabshin ganlin mamtal lekhsa tangni. Mangnir ki li namchang nangshig bib jirim chuich shibchig naitun tangshka ngal thaymchul ngang thakchul hirtakshi di. Jilu namchang nga zamni tunchul tang nga zamni lakhtar tab jir gandik tungjiyin bari di.
0: Dakali khunpaya ni cil. Nyi hi kong, Zhongkong Zhongyang gi shtambab shi tun. Lomtun huchang shengi, wala rang chong chong tangay ji ayun tang, jinli ayun, shuji ji jian ganar ji ji tang, gansu shangay ji shuji tang, Jinli ayun, ayun ji jian gana ji ji menba. Lomtun wang jun jengi, wala rang chong chong tangay ji shuji tang, jinli ayun, ayun ji jian gana ji ji menba zhila. Lomtun wu xiao jun ji, gansu shangay ji ayun tang, jinli ayun, shuji ji jian gana ji ji tang, chorung na shangay ji shuji tang, jinli ayun, ayun ji jian gana ji ji menba zhila. Lomtun lo dong chuan ji, chorung na shangay ji shuji yin gana ji ji menba zhila.
1: Ndakali kongni pewe ni cili. Ari chijakin zamlang shatun ayun lankangi nyinghi kong chabzhuk shibi takshil nyanshi shik liungan batar na. Ari mangchuk vjachin ngabchin ngabdan ji, ari chungko tang zachuk nyamli tang jaytik shilgi bi nginzim shi ni. Nishtung nirji lo cin de ari mangchuk ji rimjin chungko tang jaytik vja jira gyabchur shibi pevshuk di jinsang wabari de. Takshil shiba liungan bari. Jintan tang gamar ni chungko tang zachuk nyamli tang jaytik vja jira gyabchur shibi darca di. Nishtung nirnga lo lib jachig nib jay yim torib shinni, nishtung jirgulu cinci chetsalam toki salib yudu. Dib zin mangzu tang gmarni jing chunggu tang jaytik sha jira jabchur shibin pepshuk tong yudu. Nishtung nirjig lo tang dirna, dangga chari arwa dibi mangwi chunggu ran zamlang tukub zamtung jechin rojin yubi nginzim shi jiyo baridu. Datang jib tukshib sha yin, ari ngwardi rngabche tang jasa Washington ji ma dharma nishtung chikibja ngabche ngachig yin baridu.
0: Dakali khunu paya ni cila. Shkaba jachi jachik bi nyamjila je tsuk tsuk chinji, shirtang rangzhinji, shirtsu di ci nirni nina, nyugyo da yo bi nyamjila je tsuk shicha buzha ngu tsikpa zhila. Shkamdi nyamjila je tsuk tsuk chinji zhusi, rabanka li shinjila huna, lakha manji ngu tsikin zagi to tamshila bini. Nyamjila je tsuk ji, ngibirda rangsu yi mandang sirah tahtang yangtang zinto, shtang sabi jirji shini, tharyang yetun tuptab shegi bi nantun shi yo. Nyamjil jie tsukje zhongqi, gu tu lai si yi ngu tsikin zai gu ma tsukung ga hi tsikna. Zamlang nil, da cha nhimang jindan jirjin yu bi, pala shukun da dukta me ba shigri ji yu yu. Ari zongtong terim pu yi, denin jie ngu tsikin zai gi tamshi nang, ayarin gang juu durpam tong chukmu. Onjing shukun ni bi war, adawa jishik bar, ari jie tsukje dirim awarmi nimki yu zi, dongtu tsamjuk ga jitin juu matabi ngiba yang me ji yu yu. Ayarinji zongtong pizig shichi yanggi sanidigi dicula ci nirsim ninji nyamjila jetsuji jirtang rangzinji shirtsul chul damshil pejiin bashila. Anitsil pebirsigna, pizig shichi yanggi ayarinji langshu dambar songji dang, zamlang pshadi langzhig dang, jekibji dhigangla zikri tubji mokil shajiin bashila. Ayarinji pshinjil khun ala kichi yi ci nirni nin ari zongtong terim puyi cheki punya. Wei tu ke fu dang niu yue de te chi le xi yo a re shu ji a re dang ye zhen de shu ni bi ni di la ring di mu de xia ji guo zhe ge xi yo ji ye yo
1: de ge li kong ni bei bei ni zhe le ye men hu se zhe ji ji san ni de ge di zu le ci ni ni ni ji gong mo de ni san bei zhe zu ni ji ye neng su de a re ji f zhong er de zhen ji me de nam zhe dang jiam zu long zu de zhen ji me de nam ji hu se zhe ji ji zun zun xi bi sa ke lang kua tong jia gu le tang zhe ge xi ba dang Jabgu je mengbe na Yemen je Tai zi ngwar de tang, Jofu ngwar de, Malipu ngwar de je yin ba tang, Wenme tang Shiba zilbi Mirna mang pura Kharmib zi yul jib julio ba re de. Husei chakchi shu je, Rishkun di dibu rdik

피 저글라 아피 리몽도 바데 곰수 시그리데 저기 디콜라 삼치르 긍셰 톱그마리 지브샤데 디니 첨훈지 토르마멍 첨킹기 자층 카브자지 조톤 십주쉐비 토데 저기 송건제 나톤 특주다제 침투마멍 첨킹급 삼치르제 돈츠는 나비 담비프다나 파마니 기 로브제 옌제 너마 숨비브 특급 파마 스식 등념든 조아지지르 조바슝나 월트 긍디 삼치르라 삼록동기 로브지 옌제 너마 숨비제우나 멍툰제 샤춘국비 니바담비 콘서트비 릉니진 돌롱촌비 니바 니젠식단 유타베 존 로충그 첨튼케근 송충자지 타닝고 잠디 첨진 르글린 졸레 지르똥시나 고투 삼치르라 삼직제슬 지브샤데 小秋以 Bo-lug-dung mo-lug-ji rung-ni-lag ji-kham-shan-ba yi-la-chan-di. Lo-sa-f-tan-bu-gu-gu-ni, ng-ri a-mi-ri-dung-tung-gi si-f-sha-di. Mang-chum-ji-f-chin-di-sa-su-ji-dun-cin-gu-r-gu-wi-nang-chan-dung-bu-nang, ji-mung-la rung-mung-tub-gung-yo-ching, rung-mung-tan-ki-l-dung, wif-ju-di, tan-bib-dar-mang-jir-gung-cha-yo-di. ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Re dinan chamda ni namba chi tamje la yong sa san charwa re le kung ge tamje nang ge xiao chao xi wi wo mo de lam chu na pa ma ni bzan tur chi ji ama tang nyam ten chua ru jin u ke de ni ami ku mo ri mong ju ra na a pi ye xi bi ri mong gong chi ra no chip tang war jim chan tab xi ni xi xir chi ba ma sil sur chung chung liang mer tar zi xia zi ge jing tar cham kang gi mang tun cham jung zi zu ni api ren den xi lu xi ba ma sil Sorchung chungil mechut bivshab chul yobsam shil giwi kwa pabzige. Ri dag tamjin dadang zhaya yobib jachamga kibshay na, jig ni gmangchum jiv jinti sasu jiv duncin gorgawi nangsi dangpu nangga gdambabdi. Jimang la rangmang tobang yujing, rangmang gdankil dang, waibchul. Gdambib dar rangmang jirjib jiv gangcha yu la, magzhan jiv teji dang, gifchud, gyorzib jivshi mechukba terid. Nini nindig jatam nang ge duncan nirni bi ixtambib di, chakir paya rimang tag chukla, maya rimang tag na ang chukba dirid. Simni temto tonggul gurji soyi ge duncan jubjil bi ixtambib di, jimang ji rimang jir gab, xiam ji ixtambib dar lu jubjila masum bi xtivu rimang jir gi ci, dangpu rangni dang pa ma. Yangna xunyir xin kan ji temtu tonggul li kongla mangjir li xin bilgi. Ni ba lu jubjil yan la sunbi jivu li mangjir gi ci, dobdag rangni ji temtu tonggul li kongla mangjir tonggul li xin bilgi wab jiri di. Jotun di nang gu tang tang bur xiao chou yi mangjir xaxtang di na, nyendrik jatam nang gu wabchig la paya li mang tag chukla, maya li mang tag jang chuk ji bi, jatam ji duncan dang tan mo li. Unjang rangg ji zubjib jabi kongsa tog bi, jatam ji ni ba ma tun. Tang ni bir mangjir shi ba di, pa ma ni war la zuba shung yu di. Unjang xiao chou lam zu na lup je la sun yu bi, mang tung xia chun gu ni dan la, reng gen dul min cun ni ngi jian shik dan yu bi, a pi jim chan geng rung la di ni, che gi ri meng reng de ge geng jir ti tuk shil ma chuk. Ri meng gong cha na ma ri chi ge jir zi ma xi gong cha shik ri di. Jatam jing na zura rungi ji ri mang tak juu dung jirjib shi bi gong chab chal yu di. Nar ma sun bi ji u lam zu na, pa mi yu shi bi ndu mi la zan juk shi bi mang zi dung di, shi bi mang ge na dun lam nyam di jui mul sha gu ge. Zan tur shi ji ji pa mi, cha ki ri mang jirwi jin ji xor chung zhung zhu ji ki ma vlang na diwi jang man zhig. Di jim zi ni na, xor chung zhung na, pa mi cha ki lab jang bi cham gul inga niyan ba li, cha ki ri mang dung riak da ni mi ke.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ane cha nalo gi jik chi gyu shir zi toran zho si bie tu dung nalo liya xin to mang bu tiga chun na yu min to la. Sum ne, xin to ryu waam ya na ryu nir yu bi jik din zhe chue bi na chue go xie ya ta po a dan gyu mi gi tu cha gi nian zi din zhe po si ga zhe la. Lak bar tu, chi di san zi ta chu gu che xia gyeb zhe nyu du zang ba yin ji yi sab na gu ga la. Xine ara ningu xindo zhuna mingdu la. Ta ara ningu xindo di zhuna bi na xindo dengi nembu chamu di su topga zhe di da. Ara ningu ta xindo gi gyur zi pa la zi yu gin nubu tuyen che xindo gi cuchu maran zhugun tu la. Nga ne xindo babu mi shu ba ra chun nan yu mingdu la. Xindo maang che wa ra nembu nguan go che ak che tu xing me maang bu dorgu yu di zang ba xindo gi nguan li sim na di wa shi. Che zang Bakbadi, shuma nami ni ya, didali ya, nabu kanla kan zamdu la. Chungne ya ngana zu, cae dubna ya ki chi, xindu di dubna gyumindu la. Ta nam yun ya, cae dub ya ki chi, xia zhami na zo da, cae zhami na zo, dubu yu du zamba, ti ding li ya, xin ding gyum buji din zhe kwa rsi bie. Ti ya, xindu din zhe dubi yin na, mi li ya, xin ding gyum buji nian gu ya, nian gandu la. Du yun ne, xio ge, ya ma xiang kong li ya, xindu chue na gyumindu la. Mi ka xie li ya, xio ge ya xiamu ta lam sin xindu chua ki kumxi din zhe yo zhe la. Xindu maang chi wa cheng mu zhi yin du zang ba, chu go dong ba ya xindu chua bi na po wa tang gyu ma li ya nu gdo la. Ta qi chu yu ki chu zui sunbu ne xie bi ba zhu li ya xindu chua bi na cu ju ju lin zi ne min du, ya me na du lin zi ya ki tu zui ya xio zhe xie la. Ge ne, mi xia gya bu tu zui xindu maang bu xie zha chua na gyu min du la. Mi xia gya bu ka xie gi jik xia gam du zhu ya qi du wa. Kalaa din zem je, xindu kwan chu nan du zang ba, chang ar ta chak zi towe ne po yak nian gado la. Gu ne kyaak ba te bi xindu yi chu nan gyu min do la. Ta xindu kyaak ba te bi ji xindu na li ya, ya xiao san yin si ya ki zi gyur ki chup si ti pian zho we. Ti mang bu chu bi nang gu yu kwa ya tang gwa na ya, ta gne xin gyu bu la so bi nang cu yung gashi la. Zhu ne, xindu nga la mami kong lai chu ya min do la. Ta mi simbi xindu nga la chu bi na zo bu tang terun zhu bu res che xie go re. Ta yin ne ya jik nga la di mami ba la chu bi na tili ndog di xiang wang gag bu la so bi nian ga do la. Xiang mi shu wa ge nang du di yin na mīli sūngyab chiā kōr kī xiezi xīn. Tā jī gyūndu mīng māk bōrīng gyū wā tā, gāng bōrīng gyū nē mīg jū shuā yā tā, mī nā tē tūyūn zū wī cōr nā tīn chē yubi gōb lā, mī māng bōyūn tī nī jī mīg pē jū tā mā chā jī, mī kī ngē dūp chūng wā rān tū jī, gyūndu jī sō gōm tā yā mē nā mī mē tīn chē lū jī, ngē sū dōp nā ngō jī. Ta yi ni kirangi kinkuyu na mi na gyun ten ya jik netaan di taa tun tu zamba pe zir kirangi mii ki kimu la netun chung we zi. Mii ki kimu di la jik chak zi mei gyan wang zi kinsin, nian zi ge bi na chak ki yung ka bu taa, kisi ya nar gyan che bi na mi si nyam zhuwa taa, cip chi zir yuwa, ta na mi long zhuwa ki nye ki nian du zi xuwa di yin. Ta kan zhe xil nga na zu mi ki nian zhe si wo re si na, nga zu gyun tu chu bi mi zhe na bu ti du ngu qi zhe nang zhe yin xin, chak zi me ne wang zi mang bun du yu bi sab ki ti si wo zhi. Ti ni mi ki di mi ki jik wo len ki gar kung da bu si zhi. Ta gar kung de ya jik ne du ngu ba ta chulo ne me gyun chung wa ya me na rim tar ne du wang ki nian zhe ge ba tira mi ki nian zhe zhe bu go zhi. Ta yundengi zoe chwe liya cha jun di shibu kirangi mi gil ya nus dengi do la. Ji ne mi liya pupu yang yang dong ya. Ni ne sung me mi shi kheng jung du gyab ya. Sung ne mi mi kheng jung du pye ju dang ya. Si ne cheng gyong ta chang ra chwe me bu dong ya la so bada xia la.
Ta kisi ya shamsegi netan di shi le kangroon shi tuanbi yi na lamsin ya mengal ya piku gila. Jine mi na te tuin zubi corna ta mikju shor ya nasu tongwa chegi netan tuanba ta nga su gemne kyo ne char mo simbi shi. Nini mingze su cha geba ta jik chaks mabutin chegi kenpa sak tuan ngwa bu mangdu chenpa. Sumne miju gyunche meba shor je cunzi kyo ne motu ba. Shini mikba makborun yuwa ta, woy su mitu ba ta, mi ya danga wala sobre shala. Ta kare sina mi di ngana zu senpe ki gigung yinz chi shidu zamba gyundengi choye choli ya, ngana zu mikshili ya sungyab ta, takne shin togyu ki neta, tuyama ta chedu, mianpati ya ti kenka shindu ne chimbori shia chi shuwa di yin. Sengliye, tiandi zhuyan longchi nian zhinjigib ligung, pyoge longchi nki, chodian ta di daan xibili zembi samtaa xe gini, xiamla mutu nian diga longchi ligung ki qiri li zanshan da kandam sanlo na.